Você bem, minha colabé. E lá, com isso, tem minha colabé, meu calabon. Lé, minha boligo, bolé, massata, ossoi. E linda, massata, ossoi, lingando, anhela, que. E linda, no janja, mantando, não é home. Mas, ganam lá, e tô. E linda, no que e lá, no que sube, balé. E no que ainda não, que já mandou. Sabe, gata. Bailo, que nem, tá, tem, mas, que ela não me esquece, agora, meu, gambereng. Leno janja meli fanyinge sunemte ifanbejo kebuya la non d'accord ya pas problème magena munde san leno katora sunemte ifanbel magena bo le la bo bumbu igene de hintol science anya bon nan de katem len munye bol jow li jow igene li genen eni modulen tay la kira tatel ko no musique endal li yoy may wel fay de san magena muni jow igene de Et te camille ko ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Buno kore la no kuswe bare. Kena tbol la jawol. Nenen boli di ko muli be motate. Madangi di ko di kore marsa taw so nen le fanyo fanyi di muli be itago kanako anyo no muli fanyo fanyi. Atwala no mune hande gana non. Ma gana mado. Est-ce que le gamba nanyala lo be kanako munya di ba basem no ba mwa ko soyi. Kanon le gamba. Buno kole mante lu jamme mena lobo mo kana pla ne la fany fany la no papa on est en science la science yo fi dans no bon papa le d'accord le ne d'accord bien beau tout le lagne boto et ce qu'a pour mo osoy ma gena muli jonto ini mo osoy ma gena muli han bo bumbo e gena ne en tole science dans ko muli mandalo bo mo kana pla fany bon d'accord Bon d'accord, mingé bon geta go kanako. Bon boni go botis kan kona mo Dakar. Ni go. Iling. Ni la ngén te kambe go ka ka ka ka ka ka ka ka ka ko no mantre. Papa mama, ma do mal ko no ma dante na mo la ngé gis kan kona mo jian so bo ko tire bo Dakar. Ah, bien OK, d'accord. Wa gena mo li fruto. Gen mo ngé boni continue. Bot jian so lenga tra taxi. Lijo bot jenso wala jo bot jenso di kontine gonto li masai mata ne ke bani gene dai masai li evuke ne ke on di katronto li amnye bur kontine wata tu si kan kona mo net mo anya balang li gene fe yo to fe du e bani kontine mo kaliam e bani kontine bafika e ni bafika ni kontine Boa ba nyasia e ba ni kontine bo tato ba eskan kwa bo bre e ba ni kontine bo jiaso. Ini jiaso ni kontine bo garas. Nani lumu garas ni kontine bo bata musa jau. Ini bata musa jau ni gelen. Musa, neno du tom tate me sumtan kwa mo maden lano ma asumte. Nena sumtan kwa maden lano asumte mo tate lala kwa ene miyana me kumbule kontine bo tato me sumtan kwa mo bingona. Jumezu manigelen.